0: Tonight, we open a window into what happens when one man says yes to God.
1: Ome vive o meji ku ye beton e joide e be kodo beto foton po bo sot ni lo ko hume na do mo do na wo wiwe e ko alesun de vision wa to ye we gan da ko na lo de gbe na akota e ton blebu na do se tonu me be kodo bibele po australia sin to me die mo me be po jon dale po na lo yo ko na clari mo na kan to ye ton Wene ko alesun me pon to to wo me pa so wene nu to 1972 to August 1973 de mbe nu pon me to wo me mbe biblu pon po do gbeto fo ton po bo ene lo wa su bo kolo bo inu mi to ato mi mo egbe di pala bibeli sagun O tono si se ma fulo. Ene lo be gula dara devizyon lo kakabo hen. O wenda gwa o ta sin o tobo lo men. E kwa le zon o konu da hole. E jo tono se to. Bo jiwe so yibo to zinzan e na. A kota le susu. Di kwe we zan o me eton. O me eton lo gwa so da yi men to ik be mo. Na lo do gbe san da o le kia na lo do kia nu yi rodo didi ada ene tu do nu do me ji ku etan doctor epon komo e me de to fin e pa o klona Ota si o gan koko. Ye o gan tuwe koko mo. O gbeta le kpo jikwe ye we na gandego. Tukla le kpo we ena de se. Bo ye. Ye na mi mato. A zonja u ron e tantan. To sa e men to jesu in komen. Ranye a dadi ok bata. Fite akati. Zek bete lwa gabo da waldo. A dadi ok pikpe. Bon krisi dali. E yi wana we somo. E ne we zombe do kembe wapi ekbe. Mi do okpa nan devizyon wato. Mi ton le ekpo. O nekbo ato le. Devizyon wato bishop le. O men da ho, da ho, o ji kwe zon wato le son a gong koko le men. Nou konto le nou ton le, soukwa yi ton le we to fi to zan men. Min don do mi bo sa jaya, bo sa to de ho gada ji kwe ye we, de e zan we, bo nan kwe to zin zan we, bo nan zin do nou kon to zin zan we, nan gigo yi ton to jye sou yin komen. O yon se yon se le kpo etin to fi a yi me ekbe. Mi o me kpo na se o gbe a ya jay to mo. O gbe a ya jay to ne elan yaga. O ron jiwe to na jay te do jiwe. To kala la na di de se to ekbe. E na jona yo yon an to le kpo. E na so de we jay mende kanu. A dadi yo na wak be san to eji. Ne che tui tata kpon let etre kokpe. O ta, mi do kpa na mi bo do na yinwe mi ton to zame. Mi do kpa na no konta mi ton le. Mi do kpa na o me jiwe ten tinto a yime le kpo. Mi do kpa na mi na, o me ada ada mi. A ma da mi na tukla ne, chogan tukla wama. Anande tukla se son kbezan le kpo me to zame. To Jesu come. Dio adana nle po to dagberan o metule. Awa nu okru na. To Jesu come mi ko dete. juwa edo na we asogan sian imo onwa o we ta vi very me to jokanu ta ko egodo po apo eton gbanto jokanu ta ko egodo po apo eton gbanto yero jesu wenu na ezegbe ton ya ga da kwado evo esa de ota eton bojo gbigbo eton do oro gbe egbon godo de mo o gbe egbon godo e jesu sa lilara iyan lilara gbetole po to no me o gbetole po to aye gbaji gbetole po mi gbo gbetole po nu yen do azon lo ekofo to zame evo to kola evo zege egba jesu edo evo o ha kantolo kandua ito ha etomendo azan yoyo diemo bo ho gbe egbon gototo ha lo mendo edo eko yin wi wa gigo adade olotun ko yin wi wa yen wa je ko ya we podo e wa wa oche a ho suna me vive da olo eko yin wi wa ezin donu kan mo na eko wa adade a ho suna me son lo e wa zin donu kan din e wa du yesun si o gbe mi ma wa eko lai je gbonu mo wa eko wa zon mende kan je ton lo wa nu le potre ko yin wi wa mo din e gen we wa e wa sun ma ro tin do pia yi me ma bo e do e duro o gbe gbono to e ga mo a do na lo gbono ne mi do na do ki o gbe e to ma o gbe lo o gbe ran o gbe yo na tan e do azan azan ya je ton azan ya je ton ni na ye azan ya je ton te die e ke jesu klo ina do che so yi tori o jo mi o si a ho suna me ne untu to zan me o ina to le po we yesu sun se de susu ina to le po se e susu se pe e ma ina ro tonu gbon jiwa mo do poge san o ina to e ko juwa ile me de pe mo na so aria to juwa nu kon ba e ra ke a we je de me matre ko wa ina do gbere me le tre so gan fle mo a ko yin le bo ko yin mo o no ma na fle nu ile gbon gbesan to da le gbere e pon mi de nanu ko de do bo sonu pa yi podo na lo san gbesan ya je ton to gbo pogbe azan gbe ton do ana zin do ko to aya je je yi amana to a obla amana to a lo zero nu me wa mo ana to aya je nu kun biya to le po juwa yi o ya o han to le po na de se azan yoyo we nu jesu e kola oyan che se we tenu e wa ni lo to jira din wa ide ma we nu na edo e vo a ho suna me da ho ni lo e ko yin wi wa mo bo ndo pa na ji ku o da tin to fi to zan me na e te o tun o me den no o jo do me go o wa suna me ton lo e na yi o te me to gba san te me wa suna me e we na ga da di o wa na gba san te ma so azon le po me bi o gangan ni no me ma do ne che tu e do ti di me to amono sa e do so yin na do me bi o won le ga me so mezi mezi me bi o kan me kanu ji kanu gbo ji je o zan me a je me re kanu to jesu in ko me de mi to bi be zan me to ho do na we to nu eji ye do ale ale to wa suna me da ho me ale to e ale mi to nu e mi tin do to christ me clearly ale na wa suna me da ho e we nu na e do e vo no attentin e mi na black pon no attentin mi na black pon ye do a ho su lo na ale lo anyen a kwade tin ba e su mo edunu le ma edununde wepo owe suna me hedo wa tememon ba de jesu do evo eko su akolo akwa yesu na alele utu aweto anyway ale moduto ale no leton yo me wa na lo mo ale duro le yo le ale du tolo ma yo me wa na ro ki alo yi nue ona ko wula we tan le pogbon calvary dale yo me ole we dudu toto ale ale lo me ri to fi to zame ayan ale moduto krese ena wada gbena gbesan ti ma satin krese ton ena wada gbena we ana du ale ton calvary na ale wa na we mo o gbesan ni lo gure na krese gbedo eko fo o gbene ena yan ale lo ra we to jesu ni come din ete we nui wa lo nui wa ta we we amo onu awe timbo jo to satin julo mo gure na jesu edo e fo eto mondo boto hodo ra ona wona na ko wa zo tolo ton godo ero ko wa zo na mo to yi on ko su akolo na won le ga gbe tole po ton eto ni lodo ra akota le po akota israeli ton e vo eto ni ndo mo eto di do ra ayan blebu do mi pa imo ne gbo bu oje ko eto e be yrando ayan pete ton yi eto di do ra ayan doma doma din a holo ko yi susu eko vo chogan eto mondo nu awe we to jijomo boya to ogbonu satino ton de to ye ton de to di do na ye asogan ton song o satino jima bo bi o paladisime wenu na mere ke alaye ne endo mere wa to moya na mere kan je choge tundo te choge bado we ye podo onu ade mi po ete to ma won de we gan wo bo akun mi o le sun gan me ni lo e ma hun hon ne bo mi a we to de lo edo ete to ye to hodo ro mo yen mi to ya do na o yin ando mi wa we ma sugba e o dawe dawe e ma ka chene ekewe o pipe lo o vi jiku ya to nu gbo lo ekewe won le ga to nu gbo lo ma e ma wa nu ja godede eto avosin san zen pe o vi pipe eto avosin san pipe ze pe to klade won le ga to pipe din e wa do won le ga to okuruna okurure won le mi bo won na bi a hold ta to me e gbe to ni ni pon mo de na bi o so godo a odu ta lo meton flimbo wo na na bi a odu ta tu me eto ni ne pon ro pa odu ta eton dale to so godo to kun susu godo dale a ko luru e na wa han po eton do ai wo ni na leko wa eyun e yi se te me bo so yin de e na leko wa wula we to dawe eyun e ma eyun e do de jesu to kuku e e na so ago fun janwe mo bo e na wa han po do na o a odu ta eton bo e do din we na wa ba wa do afo aya odu ta na lo fini mo un yiro we okulu na un ko jode na we un to ki ko do we e no tin lo jiro je we na ko zan gbe san ipon vologbon jo mi o to dale bo jesu din e do nugbo nugbo yen do ara we mo be e gbe ri e na tin po yen po to paladisi bo jiro je lo yin ni na e to li e jiro tu o zan mi wa zan tu o klo no ma la kan bi ro e te to awa he e te to do wa don ton ne e yo da wo le ko yin ma e so yo gbe ton mi o le to ya do na o yin ra mi ton se gba e o krisi o bi pipe lo e to avo sisan pipe san avo pipe san clearly won gan to pipe dawe yi rodo okuruna mo bo dawe lo e so se e vo e yi se ni lo mo e yi se bo azando polo ni gbe e bi paradise o gan yesun ton ko wa a ko se do mo e vo ana yo gbe yin ran do to le ton bo na le ko so yin ran do to le godo mowe honna tima ba anawa tindo ale lodin na nwe ko wa ponu atonto nu atonto anyway nkan lododo gbon ale na metolo dali e lo we e o lo we ale na metoma e tire ko dora we ma e bo be ira so da we na mi na o yin achele o tu we ya we nu na npanu kon jukuya we na tan jesu kristo gbonodo lala e ko bo bo un ko he ya ni lo na we amado ni se na ni lo wa na ta tu e go we ale na me to to e ponu atan titan di emi ni ko atitan me ye do akosulo na ale akosusu e lo amo e na mi ale mo jogan e do aro le ba esu esu aro mo a peter titan o ta titan apoe ton ko e gwe awe peter le titan e lo dede mi yo endo and a man yen mi ma so gamo mo ne gane bo ton son vi mele adonado yen ma adonado yen a holo da holo ko yin susumo and a ma ko yen eni we so mo mo ne amado mo mo ne gama din eko na mi no kru mo je no golo eko na mi mu sisa eton lo edo tin bi edo so le mi yen endo ye ma inu gbigbele ye ma hemi go ye ma flimi go ye ma hunle mi ga ima won mi ga podo nu gbigbele de gbogba de fataka po sika po sika magambe yina do tole yina amo fataka magambe yina do tole yina adokun akwe e le ma so gambe o yina to ele de pepe yina en do sika po fataka po na ko flimi we krisi mana je to club o so kuba ne en sika po fataka po na ko pego and a quelle a docunle, no tindle na ko pego won me gawe, but mina to a zome yima, but na tinda a questu chigwa a modona, a masagana jikwe a quabona trend do no me, yemon sans fit ka fada ka do donne, yemon san quare to doramo, o nue a cosu to no me poon, anyway, a can do hun jesu christiton. Edo, ye my no big bread lo fliming ba. De fataka po sika po son o wa lo vo mi ton men ke mi yigbon o ta koko le gale son o to mi ton le de apo ton ko egwedopo apo ko egwedopo adabo ohun kristo apo gege nu anyway so ma wo na ma hun lo godo edo e vo apo lo ko yisusu din di aso gamo wonen gan di o grando to le so gan ji jona di o mede pepe dapa bo yiro yin okuna tan o yin okuna tan yiro to zame ga anai wi wonen ga to jesu in comment nan te tu apaya ho e ko su lo gu to go ba ada nu ne ma tin to a lo cheme bo ren wa mo un wa calvary un wa amo o grando to I give better Christ a kudawi. Unyue, do ono. Ono ma so tindo. O jro jenano ke alo yi nunde kwekwe ne. A zwa alo che menton le kpo. Endo yi etre ble kpo kpo le kpo do kpo. Bo diyo sun si ka kpo fata ka kpo. E ma kpe na lo su o mwene gangho. O menfli goko che na jijo o che lala. O nwe le kpo na yi etre ble do kpo. But ye dio sun si ka fata ka nwele de kpekpe ma kpeko na ro su akore na akodo poge lo na wone gan o fli go miton akanjo un jesu kristo ton we ma onuni na tu le po taneti tu le po ni atre bledo po azonda gbe tu le home fa tu le ni abe po po le po do po bo nle po wa dio sun si ka po fata ka po chogan ema so gan won we gan ne ayo o kuro to e o gbeta lo pade ayin amo nu go pipe to enu ako wale endo popule po tre dios un sika fataka ema so gan won we gan amo o ta ton to le to ayo ime po da gbe le po nu le po tre dios un sika po fataka po ema so gan won we wa mo sugba akodo polo e o no pa yego enewe onu o to kode edo ovie tondo pa kan loran do ena kuto o tento we me bodo to tenche me enewe sombo edo eyo nu kwa kwa kristan de ne gbovu ke matindo apa goton de ne gbovu matin apa goton gbodo matin odiho ne gbode pepere matin wa mo e won bo bo won matin apa amo krisi we mo krisi o vesunu jiko ya we ton ne gbovu jiko ya we ton e be yirando ayan ble boton yin ne gbovu pepe we ma e matin do apa ka bi odi kode mo fo etun ko apo ko to meke ye ko yun edu aye nugbo jenu kona ayan dodo okruno tin to file po eno to aye me to ko le po nu eyin o so godo mo wo na eda adamu to bibe ayan tan eyin ma eyin ra e jena tin ma na etin do nu yen le po etin do nu yen juwa itan nuyen alona lalontan polo nuyen o so godo tangama to le ni ayu to we po itre ko da adam po va po we po ayan dodon do jo e ko yun edo gbeto bia gbeto gbeto bile na gbeduro fligo yin na gbeduro hun ganto e ko yun e bo itre ko de we po bo ayan blebu do che gbigbele ma edo na eni meten do wa din e ko so a o kia ma e so a ka to azan azan godo tele me na hie na yen jiku ya we son ma do podo e tonu na pon opon ye dale eyin da na jijima eyin da na gba tin do fi ma eyin da na tin ta eyin emi ma eyin e gan jido na gba ni juro hun gan to ma juwe gbenu mi ton lebrana ove me to won ina me to lo e ko tonu na pon opon gbe san to dale wo pe ye tre ko do jiwe gbe to le po gunru emi pa okro na bo jiku ya we ko toni na pon opon dale to e ma wo po jijo ayon ton do jo wẹ́ bọ̀ kírísì òun ga tọ́lọ́ nùgbó ò mẹ́flì gọ tọ́lọ́ ẹ wá sọ àwókíá ẹ kò sọ ọyá dín ònú dé pépé máa tí ba náà wà ní ẹ kò wà lẹ̀ pó náwè bọ̀ àná kò dé ẹ rọ ẹ yí rọmí bọ̀ yẹn sọ sí ọ ẹ kò sọ àkọ́ àkọ́ òyìnbó tó jẹ lẹ̀ pó tán yẹn sọ má gbé náà ló kó o dó kírísì kọlẹ́ máa tí ò kọlẹ́ máa tí edo na mi ta afokonukundopo to edo me ke gbon e ko meyin yi senu to jiku oya we me enu emi na wa ma mi na pa e o wada gbechele sika fataka chele ma so gan hun mi da gbede nto iwara gbeto ile e ma gan hun mi ne ayo onu eto gbo mi to la ko zedo ayi ohun sinzin ile ma so gan hun mi oyun e apadopoge e jiku ya we ki alo yi enewe akolo ohun ne gbovu lotan na e teju e do din bi en kwa ise to jiku ya me ke fun en ti te so o chi ole me bo so na gigo e na na yi se po torido mi ton po ni do tin to jiku ya we me un to hodo pon ya dali un to hodo ran ye to san me pa okuru no bo jiku eyi won na we so momo e na hunle we ga nise e mara nya we do gbe e ko to ti to ba si na we ma e we sun ma do tin do fit to zeme na ki ani meten do yun e a hoda o gigono e krisi ko su na we to tatu me we nu na e do e to calvary satin do ji dondo e vo pon kala tin tin ta o ta chi ro po apo etan kola tin tin tan o ta chiro po apo etan oko ewe no po ena yin juju na po kavi mi ma yen da gbasa mi tan fiwe gbigbo wiwe ke tin to mi meton we mi ma yen da yi ne mi ma yen ne mi ma yen do krese mi ne do mo agbasa mi tan lo amo obosin ogoko dewe minne da gbasa mi tonlo boya ogoko alotro mi mele ton podo homesi mi mele po mi ma yun da inu gbonu gboro agbasa mi tonlo a o tu gonu gbigbo owe ton we bo e ma sodo awure me adabo mi wa pa ya ho susu logo de mi wa pa ya ho susu logo akanjo hun jesu tonlo agbasa mi ton e wa lesun gowo o temple a ogowo lo eko yin eko tinda yi me na akan fifio alotro le ati gbigbone le mi ne dai ma da agbasa mi tan le tin na gbigbo mawe o san gbe ne le bo mi no to mi ne ze pe bono to din da pe bono to o vodun le si blame blame gbon mi no to o vodun pa me fi nkankan le gbon o nu eyan ayan itan le bo mi no to le ze mi agbeligbe na te tu mi wa yun e da ido agbasa mi tan lo a o tu gonu gbigbo owe ton e lala mi ma yun ene mi ma yun da agbasa mi tan lo a o tu gonu jiku etan egbele mi no fe tun lo agbasa lo etina ni na yan kan a ni na ho viton mi ne lo agbasa mi tan ya e yo an pe bo fe pe so mo e ma treje e ma treje na lo lesun temple gbigbo owe ton nu emi no nene bo mi no ne podo ni ne gbeto ton po bo mi no ze le po bolo mi matinu de din a ho hun le kan lo ton a ko o fli go mi ton ton e ko ai susu di ma bo mi wa o kuro na de bo nu emi ko to bi mi ene le po mi wa suru po po le po mi de me po ton je gbonu a kan le o bo emi ko ze mi nu e wa san satani de po lo san gbigbo gbigbo simple tun le de nu e ye ko na mi e le po onu e le ayun e mi ndoro gbo agbasa bo bo lo yiyan gbigbo ma ora agbasa me amo din mi gbe e me po o bo ne le o magic e le o simple sinu e le e ko jeme de dai din agbasa che e ma so tina o temple gbigbo ma wele tomba do ene na de bo gunu agbasa che ma se temple gbigbo ma wele tomba mi na za ye me po ton je gbonu mi na ko ado na e mi na gbo ye me po na din a ko wa pa ido agbasa tu lo temple gbigbo we ton we e ke mi tin do ere mi tin do san ji ko ya we de gboro mi ma yin mi de titi ton mi ma ko yun dai ni mi ne do mo a ko ni lo mo un tin na de un so gando nu e ndiro wo de pepe nu a do onu che lo onu che we ma un gando do nu de we bo ya do nu gbo ma na te tu a ma ko yin mi ma to te me a hopefully golotan a lo che we ma en so gando sanu ne pepe de ndiro aha un so ga hen onu ne pepe de a lo che juro na hen ne un so ga hen le gbele mo nu ne pepe de juro na do hen gbele we un so ga san onu kun che na ro pon nu ne pepe de juro a lo ji juro do we mo we ma go na mi ma yan da holo ko yin susu to de a ma yan ni lo otu do go na gbigbo we e wa yo teme to be san to ble bu me a ma sotin na dewe ba era mi ma sai mi de titi ton wa mo afoko to edon na ye ko ye a ko so ka de do ko mi ero ni ko lo ni ma ko lo ni din bi amodo na mi no ko nu po do a ko po a ko a ko agbasa yi gbaji ton fi e ma so ganya lo ke yi to no me ye mo za dollar le do don no me ne ye mo za o europe si an kole to no me wa mo o naira 1000 ye mo za to no me si kale ye mo za to no me na nu ki ko ne nu ele ko so gan ko ne pepe to fita ye gbaji sigba na do tin do won le gan anyo a ko ele ma tre nu de pepe ye ma pe ye ma ya lo ke yi to o no me chogan akobrin ga mi tonton lo nue Jesu Christi eko wa eko ko mi podo akwa susure pe na tu ero mi pa

Yen komo yi. Yen mo yi. Ba gbe lo. E yen lo do to gbe san tu me. Ble de we kponbo. Ana mo asan yin kbo lo to fine. A tin do kounu to san me. Do e ton jek bonu. Mo yin bo. Do e kia. Bo so wa ma e. Neshe. Nensha, yen mo yi, yen ko ma zan ja o che yi, on ma zan yen kwa che yi, ble, ble de yikon, ble de yikon, ble, ble de yikon, wopo kwan nou yo klon wa, kwan nou yo klon wa, ble de yikon, nou ya ma sa gan wada ele kpo waj din lo, waj din, waj din, waj din bo, Okuno ko wa e. Di akpa ye goto fina na ke aleluya. Min lo jaya kpo do ki akpo. Okuno ko wa e. Bile de wikpon. Bile akpa sa to wikpon. Anande kono tuwe to zaime. Nwe gwa makwe. Dono wada yi che wiwaji. Ble dewe kpon, ble dewe kpon bo. Ayo yi blo mo, ayo yi blo mo. Minangbe se kono. Minangjuran se kono tuwe nwe okono wanawe ma. Akon de amon nwe okuno wa na we. Ana wa adalo me fi. Na ni me tondo de kono tu ekpo do. O me jiwe tondo ekpo to zame. Mena jaya kpo yekpo. Ble akbasa tu ekpo. Ble dewe ekpo. Kpo nun ja u gigone okuno ko wa. Wa ofita dadu sin lo me fi bo. Wa ma okuno tu e. Eto jijo fina. Eto jijo fina. Eto jijo fina. Eto jijo fina. Eto jijo fina ma. De ton je wangba. De ton. Mijuran jaya kpo do kya kpo. Mijuran jaya kpo ye kpo. Kpo nwe okrono wa. Bela dewe kpo. Bo ton je kbono wa. Ton jekbono wa an monu konta me ton le. Ye na ble we kpoma. Ba anan tin je na lo de konu tu zan me. Fide kpekpe de ade jale ble de we kpon. Ble de we kpon. Ble de we kpon bo kpon nu we kuno ko wa na we. Ton jekbono wa. Wa dadu sin lo men to fi bo. Wa dadu sin lo men to fi. Dia mo hakun nwe okuno ko wa na we ama ando ezun so na de kunu lala wa wa ton je gbonu wa ami lo me fi alo mi me wa jale ami lo me mi ni wa ako mo nwe jiwe ko wa wa bo na ni me tin o de kunu to eto zan me wa fi wa fi bo wa wa ji Na ni men tino de konon tuwe. Bela dewe kpon. Jiwkwe ya wita zanwa. Ome jiwe ton koko de. Ome jiwe ton lo koko de. A zanja o kotin do fina basa tuwe go. Bela dewe kpon ti. Bela e kpon. Bela nou kontu le kpon bo. Bela ototu le kpon bo. Bela ototu e kpon. Bela lo tuwene le kpon. Black pombo monu okuno wabo. Mejuna jaya kpo yekpo. Wafibo.
Minjuran jayakpo yakpo wa wa jifibo wa dialo me fi diamon we kuno wa na we ajino tole mi gbona mi ni dondo kuno mi ni sembo mi gbona mi na gigole po kuno mi ton